Nggih, alhamdulillah menika kala wau nembe ngunjuk kopi Mas Jagale Bilowo. Waalaikumsalam kagem panjenenganipun Mas Putra Galang, Mas Putra Gilang. Sugeng dalu Mbah, salam kagem pamirsa Warung Lapis Prapatan sedanten nggih mawon. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Putra Gilang.